0: tanya taka bisi ka do ka bara la chugo nyamina nga au ka wele wele ka nyesi jamana deuma munu be au ye chugo were la wal maka au ye ka uti bara la au be tolo ngedi la au be mufuye
1: bon amna min foyana bon o ka lonko baralo anti mana manana e kaseka ni bara ni rekeni iere bna tamin taka miria mi rekeni aka akacha tumado iere bska cliff la glisa basoro ara purke kaseka a incarner ka abonya na ma purke moko kaseka yeleko ani kaladi kansorara donc moko kana miri ko bara lankolono voilà baramilo abi la dilikandi mogoma abi yele bla mogora abi mogo kunsuma donc baranyana malo voilà mogo kana ta barakuntain ami soutien ni no fererele
0: au ka wele ye jumai
2: bon c'est comme mutemu fana yemi foni kendo parce mogo amba fe mogo ka lonko anuka barani sobe baralo parce arni mi ni duna kono ka yere ke mo ko le baran ke barako le mini duna kono ka yere ke mo nyana may baran ke fe fenyana male donc baran nyana malu an fana bu dwara le pour que ka mo ko la yele pour que ka mo ko soye comme na sarakana ba foto ko mena sinon bara am fana bi sa bara were ke de mutamu were ne lo kafsa ko ne ti bara were ke mutamu were bi pharmacie lu fere wala nere ala dala la catastrophe so mere fo wala fe sane kana su ka fe parce ni sane kera le fe re dron ne bana ba to teo ese mo ko ta flasa wala don wale ka bare ne rek may
0: ko bara may ngani pharmacie fere lo mo so rombo no ba to anta we to ala de aw on to mini mutamu ani become ne uru fe o ka group no ka cha nga o sira ku ma fla de so ka se ga baruke no is o ma daina aw ka kuma laba ye jumai
1: aiwa ambi jamana dembe fo o ka soutiena munu bi munu lanbana munu buduterana ani munu yere lantana ambo be o kilingile wele o kaseka lana kaseka andeme anga seka bara